di fo an plas an wijan diwan lot 24 nedi tan yon vie tan ka to avese fasad soleil kouchan a 12 liye pa nedi tan yo parlo menon piès cyclone la pou bon matin. Oui, nou ka kontinye pi mizik la e chanje nou ni anonsman la mo a 6h30.